0: Mlazatse benyagao, kumbule khaya ke dina la kosha, sepela falele molaqi gape fa le fifi gona mo stationeng se sa go theletsa batho. Yes, ke ba go boje batswadi ba ka. Ya, ke dina la kosha e le gore go ba e kwa tsebeng ya gago botheletse re thefetse tse masome pedi tlhano fela re lebile fale e reng ya bolesomete gopela ga botse kosišo gore le kgone ke letšatši la bobedi mo e le gore re tswela pele gona mo stationeng se re keteka basadi kgweding ya basadi ebile gape re sa ba keteke fela bona basadi ba re nyoko go kwa le go kosiša ga botse tše dingwe tša dipolešano tse re ba go le tsona kuduka ge e le gore bontsi gontsi o theleditše gona mo stationeng se sa go theletša batho ba e le gore be re boledišana le ba bangwe ba basadi ba e le gore bamle mongwe mosadi e le gore o ka gare ga taba tša molao mo a ba re botšeleto la gagwe gona fa gape lefa motheletša wa redetefa re gatela pele mo e le gore nna le mošimišano mmogo ka nna re be re bontšha re laetša kudu mo tabeng ya adoption bo e le gore wa tseba ke ka mokgwa e le gore mafapha a kerelo tse tša di-adoption tše di a farologane jale a ka nna ke be ke re procedure e tla ka gore na di-procedure dumelang di a tshwana gona gore nna ke nna wa mmalo mobjalo wena ko wena mmala a gore wa ra gore wena o tla baleletse go la ka gedimo fela re tle gape lefa magagešo re gatela pele gona mo stationeng se sa go theletša batho re ya go košiša re batameditše ba e le gore ba ditsepa go feta rena ka kere gore re tle re kgone go boledišan le bona mesong ya legono.
1: Gape le re tlobeledišana le bomme Ramollo Moloko gomme bona batho re botsa ka adoption process gorena o di sepela-sepela jwang le gorena gore motho a feleletse a humana ngwana o dira jwang le gorena ba lebelela mabaka a maefe o ba di-responsibility tše dife before ba o fa ngwana.
0: Ya se ka di gotsa ba file rena ba e le gore a re na tlhokomelo a kry-a tse bataba ya e swana le mabakeng a mangwe mo o kgwetsang gore ge ke na le ngwana ka tselae le legarebe le lengwe mo o kgwetsang gore tlo bongwe legarebe le mabakeng a mangwe ke ge ke re kekenya ka ngwana ntima ka ngwana belebele go tla ba le ba bangwe ba ba raoa le nna o tseba ke ngwana o ke a monyaka kanako ngwe le nna ke nyaka tšabe ke a fetša lena motlho bongwe mo tliše a dule le nna o tla fela mo tšatšatši le lengwe mara wa kgwetsa e le gore o nyaka go ba le ngwana o mara ge re lebelela mo o dula go gona baka motlho mo ka mo o jwang ka gona re a bona gore mo tlhokomele ngwana mo a ka se tlhokomele ngwana motho gape ke motho a yang madile tšatši ka tšatši gore ngwana o šala o tlhapiša ke mang o tlhokomela ke mang ge ngwana a nyaka sela a nyaka sela o tla kgona go ka provetela motho ono o e le gore a na maikarabelo pele ke nako tse dingwe tse mo gotsang gore lo tse dingwe nako ngwe o feleletša ka mabaka mohuto mobelo o palela ko go ka fitlhelela tse dingwe tse o rinyaka motsebo ka mokgwa o tloga go e tshwara ka gona belebele re memile ba direla le ya go botheletše wa redotefo tswa ka kwa nicro gore ba tla ba kgona go ka re tea gopo ka yona taba eno.
1: Gaba e le re tlo amoela bomme Ramollo Moloko gomme bona ba tlo re botsa gore na di sepela-sepela jwa thobela ra le dumediša ra leamogela mo lenaneong la a re itsošeng.
0: A re lotšhe le kae?
2: Gona le kae?
0: Awa re gona le tsoga botse ka moo go lena nena re ya gona.
2: Awa re tsoile re ba lena ka dikgašongkgolo tša Radio Tefo.
0: Ga rena ka keno gore naga rena le ka molato mesong ya legono re lebeletše fa taba ye ya adoption ke leno re tša gope gore na e ka ba e le gore taba ya adoption ga botse e nyaka eng ke lo difetse le gore di a lebelelwa gona fa ebile gape ge ba e le gore di gona tse e le gore di a lebelelwa go lebelelwa eng le gona go tlhokega eng.
2: Thobela batheletši ba gešo ba Radio Tefo le gono re sa tlo boledišana re boledišana ka taba ya adoption. Adoption e bolela taba ya gore it's a legal process mo e leng gore ngwana o jiwa mo abeng a le gona a išiwa go le lapa le lengwe mo e leng gore re bolela gore re lebeletse taba ya gore it's a safe place go stable and then le environment ya gona ke ela ya go godiša ngwana ga botse. In most cases re bolela ka adoption re ba re lebeletse taba ya gore ngwana o o tlošwa go batswadi ba gage ba mmelegeng a išiwa go ba bangwe ba e leng goreng a bana bond le yena ya matswalo. So ke tsela e re e bolelang ka yone adoption gore it's a legal process and then ngwana o tlošiwa mo maemong a uwe o išiwa wa mangwe ge re lebelela taba adoption re ba re lebeletse goreng ngwana o mo abeng gona e ba e le poleke e leng gorao a e a maleba o humana e le goreng motswadi o bontšha go tlhopha ngwana or nako ngwe o humana e le gore motswadi o phela e le motho e leng goreng o inwela madila o phela a se gona nako ngwe motswadi ebile ka boyena o bula kae kae ngwana o mmeile ka metseng e mengwe kae kae so ke dilo tse dintsi tse e leng gore di feleletsa di muba go yona adoption
1: aodie kogala namile process e ya adoption motho o e thoma setse a le mmeleng goba re emela ngwana a bele gapele ya ba e lona re raoa nna ngwana o nka se mo kgone ke kgopela lempiletse ba ma-social worker ba nthuse ka di-adoption re thoma motho a sa emile o ba re emela ngwana a belego
2: ya dependa mogolo e dependa ka eng nako nngwe motho ga e sa le mmeleng ga a bone lebaka la go fana ka ngwana nako nngwe motho ga a selo a belega ngwana ke gona a thoma o bona gore ei nna tse tsa go ngwana ditlompalela o ka re tsaka tsa thuto di tsatsa pele and then nako nngwe motho ore a santse a bona ka re o tla kgona then a realize raoa maybe ka gae ba ra ena ba raoa ngwana ore ka mo tlhokomela ge ngwana a thoma a fitlha thepiso tse lantse a di bona a khumana e le gore a sa di bona then e tsamaya ka di-stage tsona tseo tsa gore e ka no ithoma a le mmeleng a ka no tla ithoma ngwana a setse a le gona ya ba gore ngwana ola o a fiwa o isiwa go gongwe
1: namile gore motho a feleletse a fiwa ngwana go lebelela dilo tsa mohutama le lebelela mogolo la lebelela gore na motho o dula ko kae o ba le nora wa ka gore ke nna ke re ke kgopela ngwana lenamile le lompha yena
2: aowa di-process tsa ngwana ke tse dintsi motho a fiwa ngwana most of the time re ba re lebeletse gore na ke lelapa le le stable motho o na le letseno motho mabaka a gage na ke a mafe a ke re nako ngwe o khumana e le gore motho ga ore le a mo interview go ba le di-process tsa di-interview ka gare ga adoption mo e leng goreng le ka gae o tlo go check-wa gore na lelapa le ka nnete le a wetsa gore ngwana a tla a dule ka gare ga lona na go tlo ba le di-interview le di-family members tse dingwe tse e leng goreng tla ba re nyaka o kwešiša gore na motho o re bolelang ka ena ke motho wa mohutama because a ke re re ka seno tseya ngwana ra raoa o re a monyake wena motsee ge re ka no diane we re ka feleletsa re tseya ngwana re re motloša ka gare ga mollo ka gare ga magala gantsi re moisa ka gare ga mollo jale re santse re lebelele dilo tse dintsi tse e leng goreng di tsena ka gare ga adoption and re ka se re motho a sa kgone go ke supporta ra re o ka kgona go tlhokomela ngwana so ke dilo tse dingwe tse e leng goreng di a lebelelwa most of the time gantsi ebile o humana e le goreng batswadi ba babedi ba e leng gore maybe ba na le mathata a go belega ba feleletsa ba kgopela gore nke ka gore tsa rena a di kgonagale re ka humana bana ba e leng gore batswadi ba bona a ba banyake ya ba gore re kgona go ba tseya ra ba godiša
1: namile bana ba e setse ba godisitswe ke ra e setse ba godisitswe ke batswadi ba e le gore ba ba kgopetse ka adoption process ba dumeletse gore ba ka boela gae o ba motho a ra wana ba le ke godile ke kgopela o bona bomma ba ka ba mannete ba dumeletse bana ba
2: go na le di-process tse di bolelwang ka gare ga adoption o humana le gore go na le ela ya e leng goreng its a non-disclosure ga gona nako e disclosureng the parents tsa the child the biological parents tsa the child go na le ela e leng goreng e na le opena gore ngwana ga gola like go ba le gore le the adopted people ba ka tseba le gore bana ngwana o kwa kae jwang kapa jwang gore atile ba bona gore go tlhokwa gore ngwana a tsebe nnete ya mo a tswang gona e kgona go diragana mara go na le di-process tse dingwe o khumana e le goreng sorry batswadi ba le ba adoptang ba re a re nyake go ba le any contact le mme ngwana ge a saena dipampiri tsa gage o a saena gore ga ke nyake go tsena ka gare ga bophelo ba ngwana go fitlhelela jale ke dilo tse e leng goreng di a direga le wena o le motho o e leng gore o adopta o na le di-choices tse o ka di diang ge o kry-a e le goreng ba o botsa gore mme ngwana o rile ga a nyake any contact ge e le gore o bona goreng it's important gore ngwana a gola a yo tseba mo a tswang gona ke ye jwale adoption nka se tsenele ka gare ka yona ke kgopela lempheng e e leng goreng ga e tswalele mme ngwana ka ntle yena o kwa bopile bophelo bo tshetsela a ka tla ba part of the child.
1: Na mile bale e setse le feditse ka adoption process le file ngwana go patsa dibagage le a gona o nna le baetela le tlhola gore a ngwana o gola ga botse ba motlhokometse ga botse go ba e le seno ba fa bana ene ba tsela tsa gore ngwana o ile ga molepo ngwana o la a wana mile o khumane batsadi ba gae a re sa tsena feel gore ngwana ba motshwara ga botse go ba jwa.
2: No, part of the process is gore tsantse le fele le checka gore na ngwana o na le a term ye e leng gore le a checka gore ngwana o dutse ga botse la kgona go bona gore o a settler. A ke re nako nngwe o ka khumana e le goreng o tseene ka lapeng mara wa hwetsa e le gore e be e le pono ya mma or be e le pono ya papa and then wa khumana e le goreng lapa lela jwale lo ba le disruption go ba le dintwa go ba letsela mo e leng goreng ga o sa kgonagala o khumana e le gore go ba le mathata-thatana mara go tlhokala gore modirela a go ba fele ba eya ba checka gore na o sale ga botse dilo di sa dutse ga botse na it's one of the things tse di santse di direge gore re kgone go tseba gore ngwana o ile a feleletsa setletse ga botse o fitlhela jwale re bolela le ko mafelelong a ke re ntlo ngwe lengwe ya terminate wa gore aowa ngwana o dutse ga botse ebile ngwana o gola ga botse and-e jwale re ka dumela gore ka nnete the adoption ebile successful.
1: Ga bale re feleletsa poledišano ya rena bele before re feleletsa poledišano ya rena ke maele a mafe e le gore le karata wa fa batswadi ba e le gore ba duma go ka adopta bana ke raya ka adoption process batswadi ba e le gore a ba kgone go ba le bana mara ba duma gore ba ka ba adopta ke maele a mafe a e le gore le ka fetisetsa go bona.
2: Maele a nka fetisetsang go batswadi ba e leng gore ba nyaka o tsena ka ra process ya adoption ke goreng botšiša o ska duma selo se e leng goreng ga o se kwešiše e ba le tsebo ka moka ya gore na adoption e bolela ka eng tsamaya mafelong a mannete o boledišane le madirela leago o botšiše gore na ge ke nyaka go sepediša jwale go na le di-centera tse e leng gore di gona e di gore ke gopola ka re ela e be re na le yona mo polokwane ya ngwana e ka re ba re le ba e tswaletse ka baka la go tlhoka ga ditšhelete ka gare ga center. Centera tsa mokhuto o la go ka di batamela wa botšiša gore na process ye re e tsamaiša bjang go na le batho ba e leng goreng ba tlhatlhetse go tlo thuša go tloga mathomong go fitsa mafelelong le go checka dilo tse e leng goreng ge ke adoptile di-disadvantage tsa ona di mo kae ka gore a ke re nto ngwe le nngwe e na le di-advantage le di-disadvantage so wena le gore o understande bo di-miss tse e leng gore di gona ka adoptione tse e leng gore ba feleletsa ba di bolela batho ba ba borena ka baka la go tlhoka tsebo ba feleletsa ba bolela dilo tse e leng goreng di feleletsa di dia gore motho o e leng goreng ka nnete
1: o ka re bana le mathata a di-tekhniki ka kwa
0: ya e bonagare ke ba gawe a ke tsebe re arbele morago go bona batho ba kgone go ka feleletsa se ba ba le ka go ka se bontshe metsong ya legono gona fa kro ko gore taba ya adoption ye e bonagala e kare go e na le mafapafapa a farologanego e bonagala e kare go e na le ditselana-tselana tse e le gore di gona tse e le gore batho ba ka di shaetsa ka nopfa ba di lebelele ba di tlhokomele ba tla ba kgone go ka kuša gorena e ka ba e le gore go diragala ke dumela gore ba le gona re ba kgweditse ka kere gorena thobela
2: Ebo,
0: ka feleletsa se bele se bolela gore ka gele gore ka kene gore na le bitsetse le gaogi.
2: Ke be ke bolela taba ya gore batho ba ba bona ba feleletsa ba tsena ka gare ga di wrong adoptions. Di wrong adoption ke tsela e le gore nye o tie re ngwana o sa o sna legal binding ye o dirang gore o kry-e ngwana owe ge ntse bophelo bo ya mme ngwana a tlotse ya ngwana ke mo o thoma o bodile le ngwana ola o etla le tlo feleletsa le loile go botlhokwa goreng re ye go poleke tsa maria gore re kgone re tsa maleba gore re kgone go tseya bana ka tsela ya maleba ke a leboga
1: aba le rena re a leboa le kgone go boledišana le rena mo mesong ya lehono
2: o leboga nna mma
0: le ba kwele ba ga gashi ka mogwe batla ba di beile ka gona mesong ya lekhono ke tse o reng ka yona taba
1: a tabe ke re ke tabotsiša ka ngwana o le a legoa mara ke dio ka ba bolelela ka gore dintlo masheleng karawa ka seluke
0: awa ya gona ga ga ke ka fo ba re go ba lebella di process process ke process ge ba ile gore go di requirements wa di meet go ara gore go ka mogomong
1: awa ani le like di meet le tsa ba di bolela like di meet ke sa le motho la hore e ba re scoop se yalla ke go thola so ngwana o tlo shala le mang
0: eh ke ka fo ke re go ara gore go tla ge o meet di requirements go ara gore gore ngwana kwa motho bo bofe ya gona ga
1: eh ka bona ke ba le ngwana le go
0: ya di kwagetse motho zero data fa pele fa metse tsikele simple ga ira bolo semetere go fa go sha fa buile ke mme ke le nala go sha go fela go manda black
3: e ka ba o nya ka go tsiba ka tatimo segwera tsa maphilo le di recipe tseo.

Happy Tuesday, Happy Tuesday. Era geteletsa. Rode tabora 348 fa be ka re ko sha go tshafa go lel Mary. Ba re le nna ke ngwana wa motho ya ba ile go rabia fa metseng yela motheletsi. Ye, tsela fela go ikela go iri ya botshelela go Mrs. Ra gore nna le wena wa ene bile nna go le re laela. Nature ile ya ka tema ke gathile ke nakwela gore ke shutelle ba bangwe. Ke le nna no la ntumetse ba le gore lo tlo ba latela. Le manana ka mmoka a le gore a etla gona fa go sitishisa go theletsa batho. Go bile bo se go ba le wena. A tshetsena le khone go ja go nna itumilengana stashia ba ga dipela ga di ebetsa fa ke nna segolo sa bakone re bo shara kopana gape la borarong la go sa se ke u shaka le ka noko sha go tswa go ama e u tswa i professor r amaluku thata.

0: 本就把非洲话刚把老黑五百多米嘞，一他妈我靠塞的哈哈诺，哎我们塞多来那个把就把塞多把那，哎那个被十分嘛人拿三个农不加个把那吧，一飞了，我老五百多米嘞了，把我黑六我。le bona ba ka le ja o hlatse ba gore ka nnete motho ke ra go bona la o sa ba dumelela go itse go le ka mang le mang go e leng gore like o re ile go tsaga raga lenya
1: eh no ke nnete tabele bela go ke nnete hey ya go buima ke tshaba go di bolela mara jone di a direga ya motho o ne spiri motheletse motho na le spiri mola lere le a boloka bjale bana ba tswelele ba re le rena ke pa sho ene ke a gopola re ke tshaba go bolela kudu mara engwe e diregile mara a ke kwisefa ga re bolela ka di step children ba ka kgona go ka inherita from step parent ke dumela gore bjale ke e botsišitše ga botse
0: ka ge ke boletse ile ya ona se ile ke ile ka me araba le go e banetse mo gokeno seta sa fotsimo go yona a e nate e ba automatic go bona gore ba ka inherite fela ba ka inherita le bona eno ba a e automatic go tla ba le ka mokgwa o e leng gore re latela melao ka ona if motho e ba ene le o ile e ba nyaka gore that stepchild a inherite o tlo inherita in accordance to that will. Ka nako tse dingwe wa kwetsa e le gore ngwanoe ba ile ba ka ba mo adopta a adopta ke ena that step parent o tlo no afodiwa the inheritance as everyone else e fela a enke e nape e ba automatic go bana ba e leng gore ke di step child ba na le step parent
1: botsiwa ka mafelelo fa baetapele fale ke lebeletse gore na go diragang ge šetše ba lelapa ba ne le dikgagano mabapi le lefa le
0: gantsinyana ge ba ena le dikgagano mabapi le ditakakao ba thoma gana falo kwa go master go tla swariwa meeting ko master ba leka go mediata ba supetsana gore na enge eng ge go padile ke fa e leng gore ba fetla ya master o tla refera di gagano tseo e tsa bona wa di isa ko kgotho ba kgotho ya kgona go tsaya sephetho sa gore na ba dire jwang ka kokaka estate ke sa tsena ke kwagetse botse mogae
1: di tlogane pele di kwagetse ya tabe e le tlogo e ke kwele ke gore nnete ga re a tshwanela ko re kelekwele ga botse ga re a tshwanela gore rena nape re tšee molao re o ise ka matsogo le re romela go master ke yena tlo re tsholopela go yona taba e ka moka ga yona e
0: kore ya gana kwa go master ba tla bitsa di-meeting ba kgona gore ba tlile go around table ba boledišane le balalapa leo ba try go ba supetsa ka semolao gore na ka semolao re bereka jang ba ba sa utlwisise ebile ba sa reche conclusion ke ka fao master o tla ngwala go lengwalo goba yona directive ya re molato wa lena o iseng kwa kgotho e tla kgona go tsaya sephetho
1: boetapele a thoni ya rena ya maemo a godimo mampotse Renek Maja ke rata go notse sebaka se ke le lebogeng ge lelela kgona go ka re bontšha bošomo bja lekgone ditaba tsa go amana le molaola wa succession gore na di-wele le estate le bogwa di tlogana pele le sekasekwa le go ka tseno ka sepopego se sepe ke re bošogo bo botse ka mo go lena re le leboga re tlogana pele re ba leboga bošogong bjo bja lekgone ka sona sepe sa motheletše rena re fitlhele mafelong a lenaneo la rena la lekgotla la dipoledišano ke leboge tsebe ya gago motheletše ke be ke leboge batsweletše ba lenaneo mahlatse ke be ke leboge dilo ka moka ka mo go tlogana pele disepetše ka gona le bona bo athodi bošogong bja lekgone re re go sasa re ya boya ka ditaba tsa go amana le tsela tša thuto ne ena ka mogo ke tswele re ketimela ka re ga tshwantse jo re ga o ya marerang kodi
2: le lekgono re sa go swaretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararang kodi a bophelo yeo bangwadi.